Jonde, kama udalila yuwe swiri hariwanga ndiwe kabasi. Pasasa ni kumulitsa yae. Wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yuwe kabasi.

alipoe na rambili ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka saka uyanga na angana